ye kaka yi jena rube de ka wandra kan la kabrena jao ke mambe webe kambe jao eshiwo mau eshiwo tau ire mlama kama kale la plio e preple no kale e preple no kale yi fobalma te kakwama ka toboa te kakwama ka gozuo wea na cheko ire wa platua wa sime ira si fina kale na preplo ego kale ego kata kavu yi doduma yi bena ye kake yo na kaya yo kavu droo te wudobo kamalo